ya kachre ya ura Yesu Kristo se ya mawamo Ruth ajen ya mtum chem chem chem chem doba Ruth chem na menkombra se siye na mensano evru faso ena so ondomino dien sempebi asha makumba muma na minu upa uramu ewa the book of Matthew chapter 24 verse 33 ehon na meyi asem no e de atudin na yesua de na wotwe yie afa ho Matthew chapter 24 verse 33 Matthew sempa etie ye edionu enan yimu eduasa miensa ehon ana ye de asempa no efri na wotwe na de urade adom se ye mfa nkasa no yetume e de akasa Matthew 24 33 Eradia sempeni o se sara na nso na monso se munhunu yenum nyina munhunu se aben na eduru apono ano Matthew 24:33 So likewise e when he shall see all these signs, all these things, know that it is near, even at the doors. And come in what they done, they say, a chasse denara, ni krono, obesana bebiyo, ni maya tosu miyenu, eye atemwo mayeno, enye ojie maye, atemwo mayeno, obesana bebiyo, akuntebuo mayeno, obesana aba. Ababi di se jumano. Na oda ne di. Ama ya hun. Ne ye biye be yine di. Senchine ni biye be pie pie. Ama ya hunu se ampa. Ne bano. Ebe ba. E nun wasem na na waka. Na mena watu inkomo yi diye. Mede sa adu mpoyi. E tu ya brabom. Na ye yine di ku. Mienu miensa enay enum di anante se. Senchine ni bi di adansye se. Yesu be ba. Oyema onipa se nipa so behunu nsankyerani bi edi adanse yesɛ asɛm bi baba sɛnsankyerani edi adanse yesɛ Yesu Kristo ma ye tɔsom ye no ɛbɛbɛ mu no ɔdan na di saa ɛkasa kyerɛ me no mie no so sɛ ye kɔ ye bɛnyina no ɛnsankyerani bi wɔ hɔ a ɛne oyɛ bi wɔ hɔ a ɛnhyehyɛ ye bi wɔ hɔ a ɛyi na di a ɛka kyerɛ wo sɛ asɛm bi ɛbɛba. That is how general I want to make it. Na ye mongurem. Mi no di koma matuni di say, don't ignore the signs. Don't ignore the signs. Odum nyan kupon ba obo o nipa. Bri biare be si o nipa bra bomono. O di kan pre hon sen chire ni. Emma ni hun say, di edi e chire ne ba. Onfiti prekupe nye nade. Toni buwa sina waye. Woyesua. Wade huu kokobo. Wade huu kasachire. Wade huu adi usuye hunu. Etie ni muu. Entie ya ni ya kaya kasa bise. Wede ye efumi muu. E bampo firi muu. E ye buwa. Ye buye ni egu. Ninsen chire ninsu. Ane sasemini kusivi ya. Ya kase. Wede ye efumi muu. Everything that happens to mankind give a clear sign. Iti akani yeka semi se asembiya no wano mwa ebi pia frankensiso samakani ye ya asemkesi ebi siya aha tuwa suma mi nti wa wofi ntuwa be iso aha asemkesi ebi ebi siya. Bribian one ma tu ni pa me say e ho kokoboma nothing, absolutely nothing. Bribian wo nembum oni pa bu na ni go ne nsenchre ne ne kokobon sem so ne ni yoye so na asem ni kosi wi a waka say we die efu me mu evu mu ni padua kita ye no sa asem betu ni padua na odi kan bo kokoko. Ni pediano koko boke siye pa ba kwe ye tipaye. Dokta fwe buwa miye usunye unu se. Tipaye akasa nshe da nye yariye. Nembo
asembi ya ate chima weni pedia ni muno ehun kokobo ane hun kasachire ebe mi wehunu se bribi e si woni pedia ni muno eno ni tipaye no e ti tipaye e ye ni pedia ne kasabi nsanchire ni afa odi machiba bribie no wonu fiti preko ne to awade no mhm awade bi egu obi anu kokobo ne shaase en yoya ne shaase nsanchire ne ne shaase the signs were clear kasam ni yoye mu mayi mani memfa ho makama no otum ni yankitinkiti bi bie bie so e kire se se yan kasa ho ye si jina ye mua na ye yi ye ni sa ye be kwa ko wie ni awade gu so the signs were clear even a one part to ni pa ya ni o woni je we die e fa ni frede me say the signs were clear en sanchire ni bi di kan le yan pem wa en suo ni beto na sunsuo bie no wonu ma to grim ye ko na na to en frama e be kan sa a chire wo munun kum sanchire ni bi be yi ni ho adi di a chire wo there is always a sano chedia po nyankopon ye na di ontu mi se sano me kai nyada ji ne steady pa you clearly see the signs given you say nipa we oye ni papa and oye ni papa bonifo study it well eterna ni suban asesa ni suban asesa no en shada nge ni suban na asesa wo suban na wo se wunya adaje na wotie ne kasa ni ana obu ni kasa ni en konta bi hwe yanka bo se di passman se wo suban bi odi asie is there now we train the appropriate condition no ahete bien fiti prakope nye ni bibia iti yesu kachere wo se mu hu san senchere ni ya ene mu nyintum se aben ejina pono nano edien senchere ni na ubu ani eguso ene yoya ben adanfo su ban ben na wabu ani se wanya hwe sai nya hwe no ebedi boni bi dabi one enim bible sua bible enim pa se Genesis ye bo abo bi dia ye friend wo sa